0: Es para común li conquista li mukupchi cooperativas o acuicho junilesh li naque que echol chi capin kilsa li jalan jalan chi najej o lo macul li nimla saich o lecho queré chiru li kutank anakkuank akyo chi saqeo kut naka bantushi chiru li kakwadios li matan nashkeke renak la u taru to kulak hon sut kuchik erikenza le muepal chiru li tzul ta ama laja kya li bar nakesh taliman anainch kiapshkush fedekovera li chochi kulakuchik sale kyan sale muepal ho chokochish hultikan kil chiru li tzul ta asa li hukochi kooperativas sali kale alza di tenamit sabar kui na keshtari mandaish li komon li nakera bi rahlal kutan li esilal malah li nalepak na panuman arin sa shkiapshkush fedekovera na kajultika bi cherub na yugo chi kulak rikindishten kuli molam maga rena kwank li esilal rahlal erikin chihuni lesh laish li kakomon kanaka kwaish kaspitz indi sahil poyanam kwakui li ko al li molmo kesta li hunhu chi cooperativas ut chi sasa kachkol konko kuchik hun kamuka erik in rena tesh kochpeni rik in shansinkin li esilal malak li nalipa kunhu hok aina kochish banunkin rakhlal kutan chi hoka nak yo kochish banjo shinkin jeru utko naka banu akwin rakhlal naka takla li saich o lef chukere Ajal bar nakeshtariman, ajal karicho kesish banukil, mare toho kwaklik cho kesh malak. Wang ay nakesha kwish banukil, li angel elachi us, sail choles cho kere, li roso obtención tashak li kakwa Dios, ta ochi penin ere malak li karucho kesish hayalin kish banukil, jiru li loklak kutan kain, matashak li kakwa Dios, ta ochi penin ere, ta ochi penin te sa komonil shpannak, Joyo kochis que valre tal, mala joyo kochis rabinkil, minka oshlan, nakla eshakwe, nakia rabinchis junimi esilal, chirish li brailal, nakulman, tashtepa li katanamit, Guatemala, nabal li komon laje toche, nabal li hochochnal, akwe, cheshkul li brailal, tashkawa li chakilal, li nachan, sali kachan, abanish komon akwe haal, li nako atinak chap, chirish lubelak eshkanakakwa eshkaskis, in nakkwank, li aru li inka naruto ken la oma la inka toruk chi shrampal re na inka ta kulman mala inka inka kuito chak ki kun re ban di railali ak shela pila es mare kwana kiere she kan re sa di hun hu chi na he sa di cooperativas hun hu mala li kale ban ho ku de na mesa bar kui na ke sta di man ut ana kwan ka chi sa ro di ka kwa dios na ka kanab li ka chu am na ka kanab li kutang hu hu re na ka han to shro so te si Uch saman ki jiru re na ka anakwe Tosh roch peni sa li kung hong chi na khek Tosh pol jiru li ray lal Shwa na kho na ka nao shka komon ma kwa sa kru kong Li kakyu am Tialak taru ta kulmang Kulak tialak taru ta kulmang Jiru li shaman ma la khib li po Yokep chi cha chi kut Mare ma kwa sa kru kong Ri pal ma la shiram pal Re na kinka ta kulmang Kuka na Naka ki akwi hun li shka kuila le chool mare kwan kere la shish chakik mare kwan akwi shi reik achi us li rai lalut mare ma kwa kakwi haan naka kere tan nak kwan kutan kau chi us li lok lakab nashk e ut chiri shan na chal kuchik li sa e haban chish hunil la ba na le chish hunil li esi lal kwa kwi zi lok ish hain li naka banu sa shkiak shkush fede ko bera ak loko ati nak chak chiri sh lube la hut la sh una ke nau lak na ke rapi Chishunili, si lo que es chishunili, será ek na kwan sa lekyak malafil na kabango rahlal kutan, laesh anak kwan ta kurtiko ere na kunakulag erikem di esilal na lepak hunhu ut kachik li nakanah chahakwi kikin malaf chiko ish kanaka kwa an shkel palkak ere ish manungil shkel palkak ere na inkarah kwal to chahakik bandi hunhu chi raylal li na kulman li na chal sali kaya ko na kakultika chero ma kwa arin jo chi rakek mare toko tikla kyo aban ko shkyoko akwi jak tish kultikan kil chero na kakwi saro li kakwa dios naru kwang li kakyu am na kaan to shroso tesi hun elik ut nashnaw akwi toko parna to kulak toko na tina chik li kakyu am kwang sa shben li ruchi cho chakwa ye aban kwi toko kwang kat kwi toko kwang kesh tento naksa komonin taka kelka ehchi angelak takalchi uschi sakre rusa li hunku china jeh wal kuchik li nake ehch ol chisholominki li hunku chi cooperativas na kanau na nabali railal na bali mahelal li chahkilal li naru na katao malaki choko chistau bal aban tento taka kelka ehch banna kwi maak ah kwi haan chanchanta kwi tokanakla o ut mare taka kaushlana Chishunil usna elchikuma la taka ke ahkwina maka shchahkilal resh manuki hunak li kanjelut na toru aban to maka hunak li isle li nakataw sa li kayuam li nakataw sa li holoming li nakataw ahkwiz sa li kakung kabal malakadya li bar na kot akon li takiok ke makuan sakal kamet sew resh nung singki chishunil yalailal chishunil mahelal Ninaro natchal sali kacuan. Ngani nauma na kulti kota kuyere. Mare kwanchak kutan, mare kwanchak po, malak shaman, nakatosh, bayak li. Na lepa kwaye na kunak li komon li inka nashtaw, vaila li inka nashtaw, li kyalek, inka nashtaw, li chahkilal. Chanjanta kwe mare makacho chishban mungkin. Chanjanta kwe komon haan chal sa iq kwan mare Inka cholcholi kutan chiro kawoch wana marenka na shikre marenka na oken marenka na sakon marenka akwi na apin aban la esh la osa komonili na kachal ka e chik angelak na kenaw na kurahlal kwan li mahelal kwan li shikilok kwan li kakanko na ka kotse erikin chatrugala wutsh komono kwa ye li kakwan hiksa shmen li ruchichosh aban mokota kaketan ish kwan kil tentoban taka tukubro so atinak li lakhunilik kwan li tuktu tilal po akwi li hunahil sa li halang halang chi komonil sa li huho chi kooperativas rena chi hokain yoko chi shkialbal ka e sa komonil ut chi hokain toru kakwi chi el chi ubehshbana kana e nak kwanko nak molmo ko sa li huho chi kooperativas takultiko ere la ish nakatos li La lebaka kwa ye elkin naka anandi Kahom nak kongkosa hong kooperatiwa Mak anak, makwa hanak Ihones la in yokin Chirin pal karutin tau Chokkwe la in ihones makwa haan Reban li komoni Tentoto ken, tentoto kanglap Tentoto tsakong ut haram Choko chishkial pal li ka eh Bukana sa ichole hu chokere Sashkawash ki apshkush fedekobera li nakulak sa lekyam chiguli kona la aina nakhkwan Rikin dishteq li malam maga nak nakokulak erikin rakhlal kutam Rishkotsman ki boshib li nalab li asilal Shkebala fish say lech ol khon nake naw la esh Kwanap kwanap nakataw li chenangil kachol Kwanap nakataw li luktak Kwanap nakataw li mahelal Kho joko shkotsman li erikin Shkomon li kakwan khik Shkomon li kholaming Shkomon li kwan kakwiza li khukun Chi kooperativa saham li taqil malak li tooken gila o nak inka shkebal shkomon na raylal shkebal shkomon na chahkilal khan tentoban taka chalka reishtikbal shpewul malak shkeala lin teba chahkilal khan ko nak la o mare tarawak bayak li kakolom tarawak li kasa tarawak li kok li ko but mare nakasik mare nakalo afi unak li pan renakskots li ka raylal malak renak elk chukunak kwa Utanan za khakwe li toka ushlakwe za li hunhuk chi kooperativas Nak inga taka kanal hunak railal hunak chi ahkilal chi shaksho malak chi kyokyo Shmanak wikyal taka chup hun patak utinga taka kansi chi hunak kwa Ha railal chi ahkilal faham Taka naunak mokon yok kuchika chi ahkinkil ho ganak Yoko chi atinga chirish nak tento taka kekip sa atin Renak kwa kunelik li tuktukilal utili hunakil chi hokan Nakanaw naksali Angela Kabang Sabarki Kwang Bailal Sabarki Kwang Chahkilal Nakanaw nak Mare Inga Kwi Toro Chishtaw Bali Bar Kwang Choko Chish Khayalin Kil Ut Nako Atinak Chirish Li Auk Li Angela Li Uchinink Li Nakwang Sali Hunhun Chi Kooperativas Ut Chirish Ha Nalep Haan Mare To Sera Ek Hun Kamukak Hanak Kwang Chirish Chishunil Li Karu Kwang Sa Epen Daesh Na Kholuminen Chirish li angel li tento tabanuman Chirish chishkunil li tento akwi Naruri balsh ti balrish se komonil Banna mare anaka eretal na kwanra na le toru kishwan mukil na kwanra na le a obresik nara aban ik anaka banu utkundre bhaan li jochi kwang sa li hukuchi kooperativas anaka kwang na kanawna mare churueb li kutang hain joli angelak kauho na kanawho na kahudika utakrechi hukan aban tento takanaw tento takate sa kali kachol panalipal reto okeng panak kwan sut nak nakulakli nale nakulakli silal nakulakli teng nakulakli silok iho yoko chishpan kila nak kwan sa shkiap kush kere kawera rik indi shte maga utla o kyanaka i kyanaka kanap sinome aban li chapil esilal tentosh kebal chik angelak utkarun na kabano lao kwan nak li inka chik us han nakapab han nakabano ut mokon nakakere tal nak kwan chakilal nak kwan railal nak kwan mahilal nashkam chakke sa li hukuk chik operatiyos ut mare tosh chik chik ich us mare tachave kahuk bal aban mokosh katsil tarich sakal chichabil ut shoko rikinak Mareish kapiji chabil nak takabano mokos kats interish ucho kenara ud nabal railar shkam chakke. Aban kuitara taka hach ruho nakake chakto belak mare hun li kostal re li chabilal ud hun li kostal re li nka us ud sabar kuirak kwang ishkalil ta qil ishkam chakru silal ke anrak li takabano. Aban kwanak makwa hoka nabano man. Lina kultika man bicheru eskana kakwa hanak ahel ruli zilok ish ahel ruli nalepak utarin nako sut kicha kuchik rik inchish hunni li ak naka kultika chak cheru utkwan ri lom rik inish kawre singil ke utkwan ri lom rik in li zolok da esh naken nao utta kultiko ere nak kwan nak nako atinak chirish ni zolok ut naka kienak kulak kulak yoko chi zolok Laat, likokat, sirabingila na konch kiap shkush kereko vera. Ulah kulah kiokat chitsulok. Maakwa kakwe rikin liya silal li na kakwa piyare. Rikin manchi shkunil li na kakwa li na kataw sa la yuham, sa la hunka mal, ut sa la komunil mana. Li bar na kat nume, bar na kat sakon kwe. Kulah kulah. Aban, tentosh panungkil li yoko chishkultika gila na kwan. Shokbali, chabir, re usilali, re kotlik, li re elchubeh. Ut mare khachwal ro dizinkil linga us. Aban ika taka chuk ahiru nak taka mama yak di us. Mare taka panak ki bayak linga us chisa. Bajo kochi shkia ban shkomo ni taka kwanfik sa shbendi ruji chorch. Aban taka chalra ka e nak rikin li komonil, nak rikin li au, rikin li uchinin. Hune likra taka chalka e chishpan kil lik angel utlina lep li relichi kial. Toshtian a re kotlik, toshtian a re elk chiube. Ut takanao. Anna akshoni kan ho na kake mare li tokko e. Mare da cha kok chiru. Rin bal malak shnau bal u chkach balu li da leb. Re na teshke ha in us ut atwaye li inka us. Aban ho kela o li ni inkal poyanam. Cho e re la esh li na kesh holomin re li kun hub chiko operativas. Na ke nao nak. Bar kwan rusila li hunkuk chik angel dinash ba no erikin utnash am sa li hunkuk chik operativas pere kubera toko chishkos bal li esilal haim kakiak li angel yoke chishbanu kil sa li hunkuk chik operativas anak kwan mare an erikin li kakomon dina kestaliman sa li kooperativa Santa Maria San Marcos sa li kooperativa Camelias mare akshpanu man kakwit sa li kooperativa chik ohut kwan chik Halang takui li nolam malah halang di cutal malah di kooperativas hun li nim dasai cuala sukere. Utkuan ri nom rikin di shkangkinan ki di kape. Mare hun nakakos e rikin jatuh bela. Aksho kai nak mare nashk e kui poshib li ru li akuim kaan ut takui. Tioko cio ibening nak nakulak shkongal nak takuan rasi uchining. Taban. Mokon na kachap ta hun li uslep no con acá chata que blico estar con yo con chisteva abanarema de cochita ca tauro sin cabos y te que la hora clara la chaplico estar van a carana cabo tu y capé marco a girisha en yo coche a tina que la cual antian ut chapil aban marecuana que junco tan a ringaji toro amale ca constanza escavana sin a os yo coche van un kilit ángel aban yo quien chisque van a la cual anja jun chultican quien mandar Lil Aluch in Aldrich ni Naleb Nakwai. Natinako Adinachirish Humbis le Natinako Adinachirish Mare Quibli Kostal. Kondri Lomri Kinnak Karu Jokochish Panukin Reli Akum Khan. Nakyokochish Kevan Reli Karunash Pats. Malak Kahku Jokoro Ininkin Li Karutish Kerke. Utrain Na Alrah Li Zilopish Tosh Amut Nkanakanao Honomanigonai. Amigo, van una cacha para que duena la risa, que abscus que de cobera, de que ni esté maga, renatacula. Lina le va a cuchillo lo que ella en el leyan, la es le cacomol y conquista de un coche cooperativas, van a que coche está o balru. Van a la at, una cacat angelac, cuan caruna cacoxi, cuan litumin. Aquiac, mare juncien, mare quitcien, chacoxire, angelaquil, hincha, junta, mismo, caqueta, nac, angiquial, nca. Aban lat nakshat chokok nakshkulat lihuan al hain le nakshat ayiru la kokwim Taki akwire tal Khotel isha koksi jisa ut khotel ish soksi chak Chok akwe lat Utalanta toksh isbal Charu shat el ma us malakhin ka Ma napal ish ko ore nakshat angela Malak napal ish ok chak Nakshat ayiru la kwim ka Aban kwi Inka sa ach orlik indi par kwanta tau En todas las cuitas que he hecho Ushlak, usta quiero ta quiere tal, par contra imagelar, par sopalto. Utrana el y cuipchi costal y choco que se atina canacuana. Ta cursa juli costal, chishunilic angel y par cuan spaza cuea van par cuan el lishabano la at rea quimpa. Ut chirishikan, li par cuan, li ta cuchini, li par cuan ta coi venema la li par cuan ta ta usta cul. Sashkawashk angelan killi kape, sashkawashk angelan killi akim y konza li kung kung chico operativas. Aban mare, konaka jultika, kwekweb, kweoshiwa kweoruli akim choshke eval, anaka kohok kwele kachol. Mokonaka chapta li honal, mokonako chundata humpata karalu, takachaps ilbaldish, kata kwele kachiklu tarakli akim khaim. Ata kui lakchiklu tento timpano renakta chabi lo. Kui chikcho aran, chiko kanta ka kanak. Kuna kanonak, kui maaka, unak nalep ak, taka baanu. Lik aru naru chini, rubalak, anak kui di choko chistawbal rakhlan. Kui ing anak kamje kosh wanak. Mare kau di saedish kesashpe, mare kau di lopaha, mare tau pe. Aran ta sach li koi benyum. Awan. Li kwan sa li hong hong chi kooperativas Rahlan na kakienak Yokochi solok, yokochi okeng, yokochi tenpang, yokochi lalebak Karuna rash kebal hainak Takachunu kichi kaushlak ut taakilk Aru rash chik ak toruk ispanunkil Reli akwim kong hong Yokochi atinak chidish kapyanaka Ut haali kyokebem li komong Negli teknikos li ken sa li hong hong chi kooperativas Aban mag ah etesh panu, mag ah etesh kere, mag ah etesh kutchero, wibla esh inka koko ech ol, re shkulpal, re shpanunkil, li angel, li tokep jishurti kandil jero, jurab li kutanka ina konus mareto, take mams komon li angel hai. Kadekomera rachlan nash kiasp e, rezibalt arachikrut, takabanos li hukumji kooperativas. Kere kubera rahlan nashkian shkerenak Rizbal kara chikru ak tabula kikin Kara chikru takabalu re ta chabi lok Di uchinin renak ta chabi lok li kakuanjik Salikunjuk chiko operatios Aban maakwa kere kubera Ta anu kre maakwa kere kubera Ta okchik angelak ta ra itish setitish chok Tish sabi siru li kakuin Chishkunili nalek chishkunili ten Naruna kulak Apan, kikin la o kwan Dinako o kenza li hong hong chi kooperativas Rizban mataka kul, mataka banu
1: matakakyal.
2: Aban.
1: Kuy na china kachol rubela. Putmarin takagye. Karag edin man likahangilaan. Malak karag edin takong korak lal na kulma. Kuy magatish kamjak kwe. Kuy rikina nalipaan. Rikina kaushlak hantok uluk. Relika kujikyal us tamokon takakalika kaushle bahat. Maring ka kuy takatawli. Karag kwancho kebstikbal. Ni tak ulmang ni handok sa lihungkong si kooperatiyo. Oyo ko si Jebal kina kwa mare hun liyo kwa liyo kwa liyo ni kape hun tona si ke ni kyo si si mang hanak takke mare kwa sut mare o si sut mare kay sut mare o sut ra si klis kyanil ni ro ni akwim ka taro si ni aman matakataw kwa laat kwa laesin ka na kesh oke relik si kyan natin ka Jovili okeng, joli teng ang, joli hanok ka us sa lihungkong si kooperatibas. Maring ka kay na kesh, maring ka kay na ko. Amang ganito, takakanabrak li kakausleban uli kachol, si teto rin at takatikip siya nung gil. Aan li kwan ahil ro. Siya nak. Maring mo kon, takakiritan nak. Joji usag, jiruhalan si kikomon. Ula o joke kaya sa akin na kwan uting kashkak. Karuta gulman garan. O nakakye, shoka na si ishbek. Kwan karuna kulak kikilo nakakye, ah, ing anakak, kanak. Ing anak o oke. Maring anaka et limata neha ang lao, halampan chika, ikin na shik. Uting karanakak, nakakulman kananak kwan. Kajalak kak e, chi okeng, chi shpanong kili. Baru kwan joke, pishkiran kili teknikos. Lina ke kulak, salimungho, chi kooperativa, zep ka komo nakwi, ak chila, ish na ke nor. Moko takakieta nak ta chakko, chi kush tau pali. Baru kwan joke, pishkurtikan kili. Baru kwan na ke shkut chi kush, ban na ke pa komo nakwi. Oka nak, naka okle chol, ut naka banjo shi cheru, la ish li kooperativa, di joke, chi okeng, joke, chi tsakong. Dijual agel ru nak jokesh tau galbu. Timil dirasin kiru lepak chol, timil dirasin kiru lepak kaush lepal. Sepanjang mare kuan humai chair, mare kuan uskat al chair. Koki tishpan mungkin kun kancel ut ma kun sutras ala cak sakach ol shal bal. Aban nana kuan joci kulak li halak. Sashk awak tish kun nilah kuil ya joko tish kos panerikin sashk awak tiap skush fede kobera utikin istiak maga. Nina kulak erikin para khirlan ikutan. Naka huldi kago chik musul cheru. Naka li kaushlak li serakik naka bano murakhlan kutan. Makware chingang. Makware shkeval bano mak bano mak. Naka huldi kago cheru erikun na lep. Shtepa li kachol. Shtepa li kakaushlepal. Naka takanao shkachpal ro li na lep hongho. Nakta kil, nakta ka kawresi kwibli ka nakhek, kwibli ka koshtal malak. Nga ninaw, kwidera kwibli chakach be. Naro sa akun chakach taka keni luli ka pera, shut sa akun chakach taka keni an. Karut ka kul kwibli an malak, kwibli kaki ka pe yokonchi chokbal. Ut karut akunan kwibli kudan surash malak, chaki yokonchi chokbal. Mare chi hokan taka tawruli karut yokonchi chati nakanakwan. Utana ina kwe ni nakakultika jero. Karuta kulmang, kwe to ukeang, resh halpali kakaushlepan, kwe tarakokse ak na lep, ak angel, likindi akwe mkulkong. Utana kwan joko si, siya kikwayang sirish li loklah kape. Abansa li kachakachi kul, karuta kulmang, kwe takabano. Anak kwa mare hongkintan, nashkecha kake, unatakapan ak angel, Arahut kulmanak takatang na ko kintan. Mare sa likong ka, mare sa likharupton. Aban, niserakik hain kyalkun etalil. Genak takatele kachol, likakaushlepalut, takakye. Kyal nakakwando sila likangel na shikangjakikin, fedekobera. Ut, tentoto okeng. Maring ka, chishkunili komon, tishtawra nakakwan aban timil-timil. Aban kwila, esh. Di kwanza lepens, erisin kilis na angeli kooperativa, ur choke si holamin, te tau ru, Saya pernah pergi kuantis untuk kangkil ciri web cikhuni lembik komun canggu. Par kuantis yang usilas bantu kili kangkil kona untuk kaman ciri. Timil timil di halak aman. Ahel bro nak takat elish pende kacok. Aman ciku makuat cipish. Ahel bro nak takat ikir. Tak singkili all renak. Takahal bantu kili kangkil hunhu. Utus kata oleh arkon joko jis khayangil. Mali capil uncinin. Apan? Kau nak ikhun di mana lebarin? Nak nak ah eh joko jis adina jenis capil uncinin nak tatam jis alin boleh aku ikhun ko? Kau joko jis cah kini nak sutam? An nak ah eh tak kenal? Banyak lau ah kau? Skomunoli sutam. Kwan ki nombre kienchis kunili lo klajali, lo klachozi, lo klachkiche. Karin, tentoril pal, nak takarral li chekam, nak takarral li kasutam, li kienchis kunili angel, li yokochis panunkil, res chabi lo klesinkil, li uchinin. Ahel du nak takanan chikuli na lepakwai. Ika takabanuho, mare kwang molam, mare kwang komon, mare kwang otosnal, na banu renak. Agyal na karutish tauza lishbe, agyal na karutish banu, abang kakwili tish kaushlahan, di chapil uchinin, na okchak litumin. Agyal li karutish banu, abang kikin lao li kwangkoza li kukurchi kooperatiwa siru pedekobera, rahlan utlishpen, na kakesa ah, Alish kol pal rish li kasutam. Shpan na kuit la ata na kwan. Chokat si si pal changroon. Matat uchinin si chabil. Nakanaw bar chochak si el. Chiruli loklak chor. Aban kuit la at. Nakaraw pesi li loklak chor. Li loklak che. Li loklak ha. Sa hongkutan. Hultika kakwa. Nakish sukusiyak kuchak. Chaku. Di nalek hain. Uti changroon. Nakaka keretan. Nakmarechi humpat. Kot li uchinin. Mare ni chap choko chiro ibe ni kina nakon takat chi us. Aban sa li chap chikun. Mare ni kachi ta uchin gru li kakwim. Mare ni kachi ta uchin gru li kape. Tento bi ril pal, shpak pal li naleba kwa ye shkana kakwa shkans kits indi kwan kista li humbo uchil kooperativa. Nak li uchinin kwan li lombri ken li kasutam. Utarin. Sabar pinak naku okin la oli nakajejak lo kailak parto nukto okin ang kalut ento takabano matoka na siya alkoholiko inka kwan na lep ak naru takatikip ispanong kisa lihunghok chiko operasyon re taka kolrish li kasutan re taka kolrish li kajuan re taka kolrish li kahong kapal ut li kakomonil awan kwi inka naku okin kwi kakwi pook kakwi katok kakwi Rauk tesing cek am joko cishpanungkil Jok citam rahlan kutan Li railan salika en malak salika cuam Cika hong al ut salikong hong ciko monif Nakak eli saya cola sukere Laish li nakesh kwang malak li nakesh talimang salikong hong ciko operatiwa Di nakeke chong ci holoming Nakoy beninak yochipek chichabi li hunghong chik angelut Takahultikago chik nakoy beninak yochiteong li takaushlebal An li takah ali nakasik utan li nakoy benin Nakrikin jishuni li chabi li sila li chabi li kaushlat li chabi Nalegut angel li nak amman chukere sa lekyan sa li hunghong chik operativa Tekul chisa sa lechol utte panu akwi Shmanak chabi lal li yochikulak aran Erikin laish. Mahun kuata kamang hunak railan hunak jahkilan for perikomera sa lihunghu chiko operativa rahlal ban nasik man di chabi halik angel hunghu reto kwaklik utto ezik chubek ho yoko chisipan ho kainakon chishpankin sa lihunghu chiko operativa Nakwak kuchik kultikan kilcharu nak di nale pulisera ik Shkabano sa legyan kanakwan, shkulak rikin lishteng. Maga, upsa, shratik. Nakwak kuchish pantoshin kilcheru. Ligona, shakeke, re, rapin kilchya. Shkush, fedeko.
3: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.